Uwang Eva Michael o kakti igalakot, nagkadyami talang remote ina to the pivalayot ang malaman na pivalayag ngayot, CBC North TV kutigot, kakitaw yutigot cbc.ca/north, pivalayon at winawatot, nunat sinni, nunalilimane kanatamilo, to sa kami naktunapik sa patugot, igalakayaw wagot sila aktuangmod, takot sa watugot, nagkadyami talang remote, siksimikanan nami, fuwami, kitang mayonay.

Facebook ko tutusang na ako mayong meet Michael Jackson meet narang nerang mi yugut sa likaw nak tusang na ako mayok Billie Jean ang nitoa minuk ni leti tuniuk Jackson Elijah nagligiyaw buti hi Elijah.

Facebook kutu sang nak to kakumarang ming mat Mumford and Sons Doyle kukik tu sang na kumayok Little Lion Man. Dan na kikutuin nang nout ni dia titaw wok aksong nak toksil tu kak garwak titugu ikkai titiyo maduni kayo si nakuyi si maduni inusis tini. Da kuning kanwilo katang ni tini uche kusuk jumi kuyi badak sunit. Dayman na kuyuk kayo si kuyi si mabok.

Natingo yakusana te rikut tu sangna tau yama yuni tu sangna kata koro yak tiduta ikau magititi taka kata kon nak tu si Sunday Request Show 101350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0 toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook good Sunday Request Show nani lugut ilaw yung managarlusi titira katarun naksutusi tamaw na fax sukayukut 867-979-6147 o kara katarun naktusi taw unga siktumi akikangitluni 1-888-896-3135 Tamanga ikarungni 979-6101. Ikaw magiti o katya katakdo si kisumito sang naromang mangat kikuni ingi si riyong mangat. Narauta katang naraman narikubaglungaro. Kuya nami narakatakon nakawagas si kanuing ito'y nagutta pinasa ako si Uraktumi o tilaribugok